Wis, padha sing rukun, padha anak-anak Janaka rukuna, Parikesit Wisantara lan Wisasangka. Wiratmaka rukun. Nggih. Nggih, eyang kula badhe rukun. Ya, aku rukun, Mbah. Nggih. Eyang kula badhe rukun ya. Ngestina busa ayem tentrem ya, nggih, rukunmu kabeh.